103.5 FM ikini lati odo yemisi dada ayo dele si awon eyan ti won pataki o na ni e je ki wa fi orin eleyi na ki ma fi ma dupe lowo olorun ba fun eyan wa pataki eni to se pe ah ti won o ba sin be boya ni awa gan a le joko sibi ta wa e je ka fi ope fun oluwa ka fi fun oluwa ka fi fun oluwa tori pe aanu ati ibukun pe lori ofe ojo fi n ba wa rin ade dupe lowo olorun ba fun aanu ati ibukun atori ofe na lori aye eyan pataki ta wa le ni ti mo nso o na ni oga agba ti le se ready 1103.5 fm to se aye ojo bi won ni oyi ose ti o koja yen ni osu yi ti apari ona ni oga wa pata yeni radio 103.5 fm Abiola Peters moni igba odun kan ni e ti se yi e tun se amodo iwoju igbo yi odun to nbo ninu opolopo ibukun dekun rere gbogbo eyi te n toro te n bebe fun to je edun okan yin gangan lolorun ba ma se fun yin oluwa ohun na ni ta ma fun ma dupe lo olorun fun ore ofe lori aye ite na ati ti mo lebi ta fin kin pata emi ni kokko omo olorun la mi ju kan lo nda kin yo ati gbogbo wa pata ninu ise wa radio 103.5 fm to awon bond fm na se wo sin won kin ba won kin le na ni adarapo patapata lati ni happiest birthday to you sir ibadu odun kan o na ni 103.5 fm eje ni siki and na se yori olu oluwa mo mure

0: orisi ma sere mi tomode dagba ma so pe meni to sere yan o emi
1: baba le ri wa ni fe lo mi sere emi baba le ri wa ni fe lo mi sere emi baba le ri wa ni fe lo mi
2: se gbogbo wa lojo nkan eye maja abole maja abole maja azazigbo baba nke mi pe mama eda lojo nkan eye maje asagbo won o ni fe elomi se wa wa gangan la wa won o ni fe elomi se wa 0704 700 3341 0704 700 3341 we o wa nle biba eyo kan soso bayi na porundoro ni won mu nu e lale etu ni owere ba mi mu nbe o ya e ba wa gba baba lamoran bo ti je wi pe awon eyan won ti da si daada won ti da si daada
0: 0704 700 3341 Nagbara Olorun ko ni si fa seyin. Nagbara Olorun ko ni si fa seyin.

0: Lusa.
1: Eyin o ri sey ba ni pe ke pe bayi e ku ni ero radio e pa radio radio ndu ago yin ndu e nse lo a gbo a le le gbo ti wa
2: hello
1: hello
2: e
1: kale sir
2: yes ma owo ni mi fe mo tori mo ti pele kan wole lori oro ti baba.
1: Okay, fi oruko yin si eyin le kokko pe wa wole te fun
2: ayo ade Taufik lati Amukoko.
1: Ayo ade Taufik lati Amukoko olowo ni daba ekuru be ni owe ni e pari e ni
2: olowo ni daba ekuru Talika ade daba ko jije.
1: Ogbeni Taufik latamu odo fin ese o olowo ni daba ekuru o to si orowo so erin la ko so orowo so erin la morun olowo ti lowo ah e je asekuru le awon mo ni tv e je asekuru bo ba di jo aje e je asekuru bo ba di kesan e je asekuru bo ba di talogun e je asekuru eni eleni ti orowo re rin di logun ti o so marun bo ni o ti rowo ekuru to won ata
2: hello
1: hello e pare di mi e kale
2: omo ba adidayo lo pe
1: e pare di oyin sir. Afori Adebeyin
2: lati osere matogun
1: baba wa lati matogun e pa ero radio yin tabi ke kuro ni die patapata sa
2: mo ti pa patapata
1: e se pupo e kale sa
2: e kale
1: yes sir.
2: Oro nipa baba itan te so yen
1: itan ko won wa nbi won gbo wa lale yi won ni soro ni won gbo wa
2: ati baba yen kan akoko ki ku orire.
1: Congratulations, sir.
2: A te ki omo yen na ku orire tori ti omo yen o ba ye. E bu lo ma je fun mu obi. Fun baba yen.
1: Okay.
2: Omo na de Olorun ma nto eto omo. Nigba ni omo yen o le je sabati wi pe kugbodogbodo obi yen dagba. To ba se se ta o ti se ko mo yan re. Atupe Olorun je ko yan re. Baba yen ni ko wa dupe ko fura re ma dupe lowo Olorun. O pe o sora un lenu.
1: Okay.
2: Bo o fura na re ko sora re lenu.
1: Okay. Tori pe ko so ru oro yen jade baba wa omo ba Adedayo lati Matogun. E se sa pe mo ni baba yen o sora e lonko. Baba yen o sora e lenu. O ya bo Olorun ti pe yo ri lori o ye ti ye ka dara o si. Bada ni waye ti la ri la ri. Agba o ma ni tan lori le. E se pupo baba wa inu wa dun te bi wa. Amọ nlanla eju si emu number ano we nbele kin ti e fun yin bi meta po 0704 700 3341 0704 700 3341.